0: Ekirime kiri mu famire y'ennyanya waguru. Ogenda okwetegereza nga waguru watandise okulaga embeera y'okuweta ebikoola nga bitunula ku ttaka. Kabonero akakulaga nti ebbula ly'amazzi liba litandise okweyoleka bulungi nnyo mu kirime ekyo. Tugenda okwetegereza nga akawuka ke kamu ako ke tuyita phytosaurinfestans kakola obukodyo bwe bumu mu kirime ekya obummonde. Tekalina ddagala. Mu nnyaanya tulima varieties ezigumiikiriza. Breeders basobola okukolerayo ebika ebisobola okugumiikiriza era nga variety ekyasinze okuba n'ettutumu era ekulembedde gye tuyita Anso F1 ekyali nnyaanya y'amaanyi. Manyi nti nno akatale oboolyawo kaagala okufunayo ekipya kye tukyafumba era kagezaako n'okugezaako zi varieties nnyingi zikagezaako naye tugenda okwetegereza ng'era Anso F1 akyayinamukko ku nkizo olwa package gy'ayina kibala kigumu kibala kyengera nnyo kyengera nekikwala radio mulungi osobola okikuuma ku mudaala kigumira nnyo bacteria wilt ate obaoliawo kisobola okuwa entenga esooka nga nnungi obaoliawo obunafu bwejuyinza osinga otunuulira obaoliawo okusala sayizi bweyoyongera okuginoga so variety eyo gyenyinza okuwaako ekyokulabirako ku nnyingi endala zerepresentinga naye waliyo obaoliawo n'endala ezigumiikiriza ekiwotoka mu bummonde banafu abanoonyereza oba ba breeders bwe tuyinza oyita ba local breeders mu institutes ze tulina wano ndowooza babadde bakyagezaako okufumba okuyiyaayo ku bummonde obusobola okugumiikiriza bacterial wilt bwe bulibanga bufulumye era tulibategeeza ne tukugamba nti kati ku kammonde ojja kulima valate bweti ne bweti tewotoka naye wenjogere essaawa zino tetulinaawo kika kya bummonde kigumiikiriza nnyo bacterial wilt. Gezaako olima ewantu ewatabadde kiwotoko nga bwe tubadde twogera ku bannaffe abalima ennyaanya eya asira. Ennyaanya eya asira ekyalina amaanyi mangi nnyo era oliwo abasobodde ogirima n'agisomosa ku katale yaavuganya yasooka okusindikako e Sudani era wajja okutunda yasooka. Nkubadde twogerako ansonga oboolyawo ennyaanya egumira ekiwotoka ebala ennyo naye tutuuka ku mutindo gw'ekibala omutindo gwa asira mu butuufu tukyaludde okulaba ennyaanya ekyasobola okuba asira ku mutindo gw'ekibala singa oba wa mukisa n'ogutuusa ku katale gwenno oba olina kukikolera wantu watali kiwotoko wantu nga wapya babadde tebalimirawo ebadde ensiko kibadde kibira ne basaawa kisaawe kibira ewantu ewali virgin osobola okulimirawo asira n'akola bulungi oboolyawo olina okwetegereza n'olaba oba osobola okufuna ewantu bafaananako be butyo okubanga olimawo. So n'akammonde kati kalinga asira kakola bulungi naye tetunafuna ate kuvalaate egumiikiriza kiwotoko nga we twafuna omukisa mu nnyaanya.
1: Onagamye nti mwebale kutuweereza era mwebale ne program mulutabanjaliire. Mbuuza olunyu mu bitooke nkozesa eddagala ki? Yesunga semuddu owesunga kakumiro.
0: Tupima kyetuyita soil pH nga tulina oluyi lwetuyita acidic range, tulina oluyi lwetuyita alkaline range. Emirundi egisinga twogera ku lunyu tuba tutunulira range eya acidity etera okuzanyira obaoliawo wakati wa zero n'oludda n'obutasukka musanvu. Bw'obeera ku musanvu oba bulungi nnyo eyo pH eba nnungi eba nyuto. Buli twongera okukkirira kuva ku musanvu mukaaga oba okyali mu range ennungi ennyo bw'okkirira mu 10.8 oba otandisa okuba ng'oyingira olunnyo olukakali bw'oyingira mu 5.5 n'okukka ettaka liba lya lunnyo. Kitegeeza ki ettaka nga lya lunnyo? Ebijimusa ebisangiddwa mu ttaka eryo tebisobola kwemulungula kugenda mu mitendera oba tebisobola kugenda mu state ekirime mwe kirina okubinuunira. Kibanga okugamba nti emmere ogiyina nabagulidde emmere n'engibalekerawo naye nga tebalina muliro. Mmere nga tesiwagenda mu foomu ya kufumbibwa bantu kuba nga basobola okugirya. Kakati n'ebiriisawo biteekawo n'ebisangiddwawo tebigenda mu mutendera ekirime mwe kirina okubiriira gw'oganyulwemu ng'omulimi olw'okuba ettaka libeera lya lunnyo. Tukuwa amagezi nti ettaka gezaako okunutralizinga pH. Ojja kwosa dolomite lime oba osobodde okumufuna oba okwose agricultural lime kuba agricultural lime ayinza okuba ate ye mwangu wa kufuna okusinga dolomite lime. Ekyenjawulo dolomite lime asobola okuba nga ettaka alijia mulenji ya alkaline na alineutralizing. Mchisa chechimu alijia ni mwasidiki renji na alineutralizing. Utunulia agwikawo chola ime miunde jisinga kalishia mkabone tiyo yo. Asinga kulijia muludaru.

0: Ziri edachi kabiri musatu zeza kaita kusawa ebili zoku macha mwaswe muti ya baulidi za lbogola sime mpologome dembe ebilango vya mwe ebiesa wazinonze ndaula roja za gendo kwikitu sako abenyumba yu mugenzi meja Haji Sulaiman Serunjoji koko gwanga mijinje gombola ese muto baita nesanyo linji abantu mwena kuduwa wamuno kusima katonda uruobula mune mirimwe mirunji omugenzi jia kole da ichitundu wamune gwanga liono kutualiza wamu omukolo guno gwakubawo ku Sunday nchange na kusomweza biri mu nnyo mwezi gwokutaano bira biri mukaaga omumakago mugenzi koko gwanga mijinje gombolola semutera nga gulitandika sawa nya ezokumacha babalindiridde n'essanyu lingi era okujja kwamwe kwa kweso omukolo guno ekitiibwa birangiddwa ab'ennyumba y'omugenzi Major Retired Haji Sulaiman Serunjoji babategeezezzaako bwe batyo. Orunaku lwa mukaga nga mukaga ogwo mukaga 22 mukaga lugenda kuba lunaku lwa dembe olwa Radio Simba Day of Freedom lunono lwe lunaku era olubeerako faino ya nembira byange yomwaka guno egenda kubera kavumba awagenda okuyitibwa Las Vegas ate wakiso eitibwe Coca-Cola City. Radio Simba ekwagaliza okwegulira tiketi yongo okoze senkola enganze nyo eya momo genda musimu yo ya MTN onyige star chikumi nkaga mutano star satu hashe onyige oke simu egenda kukusaba merchant code awoliokoteke mu kumi na mukaga nsanvu munya chenda onyige oke awo osasule omutwalo gumu obotekemu omutwalo gumu ne pini namba ojja kuba omaze okusasula message gyofunye togisingulamu togisangula mu message gyofunye ojja kugikozesa ku mulyango ng'oyingira ku mulyango ogw'enjawulo oguteereddwawo ogwabo abasasulidde ku momo bokka kyangu nnyo sasula katikati oleme kusubwa Coca-Cola City Las Vegas neyimbira byange final Kavumba Recreation Center.
1: Bibadde ebirango bya mu Radio Simba era bikomyawo
2: Simba.
3: Radio Simba. Ekolira bawuliza bayo. Ensendala. Enyuma.
4: Temujja kunzinga nkyali mu omukka mwenna mu abukeddiiro. Ababadde bakabeeyo nga mumanyifudde ke kaseera tosanyuka. Abadde kawanyize ke nasibyo bafera abanjagala mutyanneeyo. Kati mujogere ddala. Mwalumpadde lunaku lwange. Mwansabidde kuddangulu nkomyewo musituse bumenya.
3: Abantu gibaddukira. Okwewuguma stress.
5: Simanyo baana nziri nkole ntya okumatiza abasajja mukubo kyokulenga kabozi na kavako ndi mulokole nafuka na musumba
3: esiye neyimira byange esikule nitankula abantu nebugiza teketeka ku tikitoko
6: nayo naona sente za tata yali amanya awerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kirava mu bwamakanika fuluba n'awerera kondakita awerera kondakita
3: siye neyimira byange munsanga omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batuganuziyimi Miramo, ebyabwe kubwabwe.
7: Ebiyite ekiro balonzi bannange, twaguddemu mpaka mulumbe lwe buddu. Mwavuddemu ebikonde ne tutasate, omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo.
3: Mu nsi eyo, abantu gye banoonya nga tebagiraba. Mwe tukuyita, naawe obiyi Kavumba. Ku lw'omukaga nga

0: Yesi buterevu nyo olikushenda musambu akasiriza kanyiri kali musatu FM radio sima programme nuje demba lokushina brika CSM side zeri miti yana mubende fort port focus station jeje chege kwa bwinto bwenda bisenga nyingi demu sawa FN era bikange trash yumba nagwa kantindi gwa kashiri bagwe rimwe bya fayo ebyo nabyo nabye mubuzza muno mwenyine mwamuina okubanga mubifunira mwamalo okubanga kumukutu kwe muni nyo shina makosha akayimbo kawuli debu nyo tewekwa sa kibuzo chon msagala ubuze kibuzo na kamuna katuna ketono na kedagala shina makosha kawuli debu nyo wanafenga baka kuwa nenga kubia kuprogula simba mprogula enuji yedembe abiri musatu enakuzo mwezi mno mwezi kwe tulimikubi kutano mwaka kwa kumibili makumi abiri mumukaga echo njagala bengo chiteka mbongo obo chomaka kutani so kubanga kuduka MC ndi joto labangana kugunyu ukabuwe uguwe ukabuwe ugufu muko lufumu katudu labangana ku neto kugamantino gwewe njini yejuli peda kali ngo buli ndala okulabikanga emisinde je guddukira kona wijuddukira ko kifanagana nga program eno emisinde je yajogeja kona wijo yino kubanga buli lyako omaka kuvalugwa tandi okutoko nako lwale otamudi nako zili chikumi ana musa tuziwe deko eno zi umuza wali kitegeza ndo kuvalwa lyo kuva kusima zogena kutambula 215 okumala ko omaka zibere 222 eri nyanze service wa kyanga seleko salongo yes ndi muzikuru embugo buntu bwanbwe mesogeja program ya weekend takiso kutambuza no kumanya mwe mubuliza ebibuzo bya mwe bya manyine bibagaba bya simanyine bibuka neva wate bya simanyite mubimbuza chitiride nyo muri imbana mwe bantu mwe temomboza biitiride autukwanyiza autukwataganye atenga mbaga do kubanga mumpulirizane mu kisalaone muganda dala chicho chenyenye nyine kati tugamba tutya kashigwa wabuziza na gamanti ono chiri chitia obuganzi kale haonga tusimbude ebikwara kana speaker government iambuza ntino bya sente zebili bitya government ya kuwalda kinene nyo era yageza kono kushindika ko abantu abamu abakugubayo mu bweru wegwanga okulaba account ze oba basobolo zifirizinga balondole account ze zigambi kubali ziliko umudidi kati kitegeza uwo nabalwa nshanguzi na kugama anti sekanyolia owe chibuga fe ya bituletela anti ye muwanvu ya tubule bie chibuga atenga na chibuga mtu wanga alila hawe na yeba nange aha chiri wano bagama anti enaku zino president awamu na abantu ya yito mwia mbako mkulonde ba minister umanyika ti government ajifuga yika ba minister bangali ya bili aguawo akapapulambu atambula na komu koti musawo olumu mulimu weke ngena na katikani musokisi tewali kusomo la vyama na yenga tudele wali bambega basi ndikiba ebungereza kusomo kula vikanga baganti muntu unu wa wairi zivuwa ubesedi umu musulwa inengeli jia jiko mmia nembu ezimu kwa kauntaze ezimu mbu zama zo kufrizi ingibwa kakati ezi chasigadeo abakulu bakolao ekisoboka okulabikanga baga ba freezing banonyereze bwobanga twali bwezigolo zitewe kakati oli kulogola sima program enuje dembe tuli ku weekend taxi naye amateka agaishwe madam Anita mukisanja che land makalo teka edio eri agendirwa mu kulabikanga omuntu tamalaga ingiza sente wanu nchamu nebirale biringa ebyo nalio lyo mkwago neri na alisima tukaba nange ngate yalisa tebanga yali isiza nebali bamtende ko shankton zezo nayo baza babita baba bade bamuyiga bade mwananga ngabamwana na rateka lya bishia gali yaisa wabitwe bigamba wabiafayo bigamba 2025 ya sobo lukulisa okuma obokunonya okukuma kale wabitwe na ye amateka wadla gaisa kuruansie walone teka liyaba imi bayi sanyuka amateka maji nyonyonyonyo walone rio kuzimba kasisi ya kongo na kuba kwevu za ku natano kuchikumi malenzi jiva nage nizimbe government ya jesoke kebila mwumala ukuzimba atengu vuzi ya government abange basebo mbadeza wa Mr. Government nyingire juu wa nindeko nchizimbe ichirinyabigo hiyo no eteke elu lia isiwa wasiwa aneti aneti amongo vya vile mukaga computer using is using acting kale lilibu lia isiwa di na hili ya liyo na hiyo koti yeda vikanga koti ya maa nae gamba mkutukubia mwe vituli amendments niji this dua wasiwa aneti aneti amongo neri ya UPDF ulijukida amongo ya kule mbida mwaba baka ne nebagande ya basivili ya nebasivili ya mkoti za maje akubo na matekage na yiku luensiye echo chitege ili mbu akukajukida nyo madamu Anita Amongo wa chair of parliament ya kule mbida mwaba teka liye mwanyi pida bili mwina kwa kanabodi ya leduka nye mwanyi shui mwanyi neda mwanyi ya government babo umalo jini ma ningwe ya government madam Anita Amongo ya kule mbedamu narcotiki drugs ya linja ganachi bino mayirunji vichepi webityo ya bali na bali bago neba kube miranga bebo ukaba kule mbedamu wa mkingi saha neba tapukawo kati aga agamu kwago gali gasuka mchikumi asatu ngoje ko bino bino bino chujia ni kologi na chitakira mwani nenda yali speaker Anita Amongo vyo yandiro oze zako evi mutusiza mbela jaliko nga bakama vete bachainza kumwesi gana kama nakatono binji nyo binji nzo kubanga nkuwa kwa wano nendo zansu kenu nyeyo kasente katono na yenga betuloze ebiyinzo kubanga bya muzali de bitukulanga makai bya zali akusiko bibino wamanga tugama ntino byo mwino kubanga mbyetegereza tugamye nti kano inoka jukira tibulujokoma okuwala mpa waguru nenchi mayabali ogero lugero limaganti je koma okulinya omuti nokunama nenga bale speaker wa parliament bimumbu yabikolanga teyefumitiriza ebidala yefumitirizanga naye kyamugwiri debugwizi naye mbu amadala g'ebyobufuzi yagalinyira ku spidi nga nene nnyo era nga yayiriyiri ekikula amangu ate mbu nga kifa mangu tamazeeko bbanga lya bano bonne ababadde bakubirizaako palamenti libamazeeko naye baffe ebigamba okusinziira ku nsonda ezasika nti ebizibu ebingi nnyo byeyafuna abadde sipiika wa palamenti nti ebimu yeyabyereetera nikyo tekisoboka bomukama we Jacobo Olanya machi wa 2022 awawawo byatandika nemba abachala bo bali basanyufu nyo ngambaze okutula mu ntebe yo bashipika nenga Olanya naye yaddira mu mukazi ebyafayo bigamba ntino ndio omuchala onogana naweza wadomaka mu ntebe nga yakatula mu ntebe Amongo yakiriza ba commission ma parliament bana okulabikanga akawumbi kalamba nobukadde lusanvu bawizeza ngakashimo mbu any time from now IGG nabo ayinza banonya kunaga owange mukuru ekyo bitano ekyo soko tubulire titumanyi fetuli yabiwulye tulinga ngalabya nyanze oli yatwala bitano bana nabalani batwala bina bina naye ensimbi zino ezafuka kagumba wegoge aye lwaki tuzira kagombe yoguge hati za ukanyampuga n'ekibiina ki boli asanga munne bewanda lulusu ababaka ba parliament manyi nyo bavayo ne bakukuluma ne bagamba nedda kashimo kali kashimo fo kulwaki n'emikono egibajja mu bwesigwa abakulemberwa sekikubo oba mujjukira bulungi nyo bali bagitandise naye mama oba byagwera wa nenga speaker yakolisa kono olulimi olusinga yokuba olubi n'agamba byayogera temuli wadde akatoola byali bigambo bya sipiika awo nno kyayita awo cyi nekibula kale nno naye munnange awe tuva naye bwe tuba tugenze kwono abuuza bagambye nti no ye muyanja mutwalibu muyanja yabuuziza nti oboth ali atya awo katumala okunoonya kasente tukomewo
1: Namboruna kore sanyo,
2: ukagogo mukaga.
1: Namboruna kore

0: Okolo luyimba runo amanyidwa nga producer ya lady nge simu ye eri bize eri bize eri bize bize wabula dachi twamaze ntufuna ya lady ya lady na agamba omusajja mlimba nga sirubulira nga kulimba chiwa yogiro rungire
1: sura wa radio simba sebo
2: bala sura
1: chechi liwo
2: kweni mzei wango gambo kile yo
1: ndi wano mwana agambe ndongo wajitunda ndongo ya kameza kati nenga mbani dayari kita sura kutunda ndongo kasuka mbili ya kitufu
2: agama na jitunda
1: walo wano mwereza mita katende sima ya nkola mmani
2: katende
1: katende nkola mmani ndi ya soka na akolele ndongo uwe ya kameza na yate ndongo nila tambula urunja natake ndo kunda mojira wanga ate iva nizi ya jimba
2: alimba amani wachi kasi zewe forever nizi ya kuila mkuu zinga jana luimba sikola adene vya katende mbato suwisi ukila sima ina welu tambula wevu uli za mazima ngandiwe wa hontia katonde
1: toma ina welu tambula
2: hati nkole nyimba nyingi kasi siju kila nina kola katende sio wa
3: katende nkola mmane
1: katende nkola mmane oba oba
2: nkola mmane walwa siju kila na wero tambola
1: na hiyo mmane
2: nkola mmane hii nkola mmane mmane katende nkola mmane ina mmane inyo sabu tuwa kubadde ndo mmane katende
1: mwisekiza mbadde na yunga muta ambula
2: na yunga alcho sina mu ya dea ori ya leta lui imba
1: yani katiyona agamba baji sokode sokode ndongo naye basoka jikolera waya redi kati ate nono yakoledde waya redi oba ya redi eyamuwadde
2: wewaawo sikina kati ate nga ndi wewaawo gwe babasula sikulimba mbadde sijjukira na konti nakolerako oluyimba lwebayita kakameza nga ndikolera katende
1: kale kale
2: nga ndi wewaawo
0: ebyo byonna tubikola nga tuwogera nga olwedde tukubira ya redi nga katende nkola mana atudde waawo asirise olunaku lwa jjomposa ate lwabadde lwa byewuunyo nnyo olwensonga nti mwana mulenzi Chris Evans atero yabadaze ku show yatoka malira wo ku interview agenda jasanga ukatende bote bategede ndizoleda kantu nkamanyi bulungi nnyo katende aze wange mu polisi ya woloko sarope olede meze tudde kale bula tani so kuleta ebiso tute mate mu musango bobola babujulize buli waleto obujulize buno nabulo nabuno nti a buno tebumala kulumika Evans nga ingira wo mu kuingira wo musaje watu yabadala woza tuli mu byarusago ngejeke zigenda ziruma pingu pingu waziruma buzivuvude kukameza Evanizi ava kusho ya toka malira ho wa majeke ne ziruma
4: Orima ya barube katonda wange mbiguddemu so kanze tingu bachiranga tufuruma mu studio teka yo njagala kuwa saidia nti bachiranga tufuruma bufurumi mu studio nga twakafuruma bwetu ti nduza mukuru abuza buza kubana nga bansongera ku musajja nti uno atudde wano ina nyini ruyimba lwe muri mu kusudi yao akameza lwe ruyimba
0: yanjula omuchi
4: basaba ne banyabo bansuddemu bisule ebyalero ebya olukoso ze mfulumye mu studio n'omuyimbi wange Chris Evans okutuuka mu lukubonga banga nti atudde kamezo yo n'obusungu obungi bwolaba yenna nnyini kayimba akakameza Evans ke yabba so lubale w'omulamu tasamirirwa bombi we bali wani
0: Evans soko babuzeko
5: mumuli siri yasoba muli mukunonya stole ya lunako manyika tenako zina mawulira gabula mutete nkanyambe era kuyita musa
0: Sima uli ndi gabula wabula
5: Tubia dala banange
0: Ibindu ya dala Oyo ba mita nkola mmane
5: Mwani serious
0: Agambo uli hii mbole ya soko duko lewa ya ledi Ya soka na aloko
6: lewa ya ledi Hadi simu yangi birako Ya ledi aliwa
0: Ya ledi jokede na ye
6: Atafayo
0: Na ye damomu kubide ye chitufu
6: Mwleke banange
0: Agambi Mwleke banange Mwleke banange Mwleke banange Mwleke banange Mwleke banange Mwleke
6: Mwleke banange Mwleke Atenze Owaye
2: Mwakameza tata
6: Jeba aliko sebo
2: Kale sebo
6: Ndi wano kusimba mbade mpita mulukubo nensango musajja Mbolu imba lwakameza ambu nabalube
2: Nange wangu mdebaso vete
6: Hei waliwo mwane yajja mu studio yonga na yeba mwitaka nga ino luimba walu itaka meza Uno ba mwitani
3: Yali dito mainga zena soko kuwa luimba ulu lwakameza Lwaki tolijjukira nga nakuwa emitwalo ana?
2: Tolijjukira nga kwa yadde.
6: Kati ye nkola mmane omumanyi?
2: Ye mumanyi
6: ng'o
2: muzee.
6: Kati bwe najja okulikodinga mwongeze kameza wali oyina oluyimba omwo mu situdiyo yo. Nga baluyita nga kameza.
3: Oluyimba lwange wasalawo olugabe. Oluimba lwange wasalawo olugabe. Gwe kubira ku mama afisa, mama afisa akimanyi buli kimu akimanyi. Najja nenzija na mama afisa nangamba nzije ndukuwa oluyimba.
6: Soko oyimbe oluluba luyimba batya.
3: Kameza sebo.
6: Yimba mutuulire.
3: Tibabongere kuzoka meza, abakazi baagala kisente, munzire musiwulidde sente, enviiri muzikoza ki? Babongere kuzoka meza. Sebo oluyimba lwotamanyi olwo.
2: Oluyimba leka alikodi nenze gambi made sirijukira nako.
3: Ndozo owulira byoyogera.
6: Yale ndi. Kakati de munte kambi ntwe byokunswaza swaza bityo.
2: Never
6: easy. Hey.
2: Kakati gwe mukujja.
6: Tuli kuwola okoso kusimba kati. Tuli kuwola okoso ku program.
3: Sebo wagaba oluyimba lwange.
6: Nzenga siwuliranga ko mu nsi muno oluyimba lwe bayita kameza bukyambaawo.
2: Leze mukujja okola olulandi kugambye ati ne liyo mwana ino oluyimba. Neze nga sijjukira na konte liyo eyayimba ku kameza.
3: Kyogambe ebbanga lye nakola naawe tomanyi tomanyi.
6: Onange yale libajja balogera bwere.
3: Neda sebo nasoka nenko oluyimba n'olukuba bulungi kati ate ogamba nti olwa kuli seven zaalimu ku luyimba ate ogamba nti tomanyi
6: sebo
2: abajja tulogera bwerere naye gwe mukujja okuwadira na idea kati nandiganye okuba oluyimba nga mpadde sente
3: kwe gabo lyakuwa sente gwozirya buli
6: naye kati nze kiwulira
2: ate ngajjukira
6: nze kyensobola okugamba mwami ono nkola mmane ideas zifaanagana naye nze nga njogera nga Katonda ndaba siwuliranga ku luyimba lw'ono omwami nkola mmane nenkola mmane musanze wano badde simulabangako wantu wonna naye ideas ndoza
0: zafaanagana
3: nze omu ku bana abatuula abasimbula da airs nze natandika the airs omu ku bana
6: Ati olaba nze we
3: kasi
6: tandika da airs yale de government ya manyono omwa
2: kola mmane mumanyi bulungi
6: ekitegeza ebintu bya ddala yajja ne mu studio na recording oluyimba nga baluyita akameza
2: naye nga ku kituufu waluyita akameza nga luli yali agamba kazi mbawe ku sente
3: naye yalidi sente gwe buli zimuzi olaba ozaagala tolinaze werekereza
7: yaledi omusajja ono sure man omusajja yatandika order hairs obeera otya nga tomanyi title ya luyimba ntufu
2: Nedda baba shi wa mani ati olira. Nkola mani mwamaji
6: kukonja. Yale di guwa sikade muka tuwa katikati. Omzaji yaba. Yale di.
2: Waji.
6: Omzaji yaga ndaba mani kuru yimba lwe igwe. David Jirutaro.
3: Ni mama fuswa. Nesitabuwa na toru.
6: Nesitabuwa na toru. Nesitabuwa na toru. Yaga ndaba ite basomura. Bega njini bagaye.
0: Omila kujale biyo yo. Omila buku ati lako nyo.
2: Eba nangi.
6: Saji ya kasoda kato ndoli. Neba nenze mbabu olira. Katondo. Katondo kunjo chomuliro siwuliranga ko luyimba le bayita akameza buchangamba
3: sebo akameza kangi sebo
6: aha we natandika okuyimba nakuplayingira kisakuplayingira kayimba nga kali mu jita nga ndiwandikidde ku jita nenkuplayingira kajita akasune nga mbadde wandika
3: nze bulijjo bagamba abaproducer batunda ennyimba nga simanyi
6: kakati yale di embera yeyo gye tulimu nikubunke nga sina wenzirukira banzigalidde mu simba omusajja wuna ko ataddeko enkofiira
3: bwewama yogera bya bwereri bweba watunda oluyimba yogera
6: yale di teyatunda ku luyimba
3: kati gwa luyimba otya nga ate yali yasooka oddukuba nga alukubiranzi
6: ate oluyimba twaitetukutadde oluyimba wulira oluyimba twaite tugenda naduyimbira wa yaledi omuntu yali agenda oddukuba yali mulala nnyo yasijja mwogera naye twakera ku mahere ntugamba tukasaze yaledi ali wano kumpi okitegeera twagatta bimu bigatte so ideas maybe zafaana zakwatagana
3: nga zikwataganira wa yaledi
6: omusajja ensonga ze ntuufu
3: Oluyimba bwenduteke wayali akachiko kapu
8: zalebaga
3: kandike teka kandike esebo gale
6: banange ekitufu ekitufu ekiriwo omulenzi mbadde mbasaba muzanyire mu kubawuliriza oluyimba lwankula mane
0: nyimba zometu ziplaying
6: mujja kukitegeera nti omuntu atakoppa muba mumu
0: katino fetu asoze nitulowooza nti muli kukawani mwagala promoting achi luyimo yagala promoting luyimba tuwa kisade mune sendi
6: mune msajja oluyimba lwalo linero kiwulidde ne yaledi omuwulira agambye omusajja amumanyi ebya ddala neza oluyimba siruwulirangana ko
0: kale abantu bagambo bagamba bongeze kameza gwe kenyi toina mukyala
6: anze no mukyala era ndekawa kaka ndekawa mitwalo anti mu mpapi amwanta dembo ndekawa ndekawa mitwalo musanvu mwe 12
0: olunako muzinikirani
6: zendeke waka zendekera madamu naenza kuyimba olo luyimba mongeze kameza bachala bajja 11
0: evanizi
6: sawa munano
0: gwe kiro omusala fete gwongeze bwangako negwe yagala kameza kongereze
6: anti wabuze muba n'abakyala banji buli woba n'abakyala banji akasente kabate kamala unywezo mukyalo omu
0: ngalo
8: musanvu kitundu olunaku
6: musanvu biri teziwera musanvu kitundu neze zendeka olunaku ne sigama nti gwezoboleka sigama nti
0: gwezoboleka
6: abadale kakana wasemba ofune namba ya mukazi wange kyamutuka ku namba sicha amani na jave raka nenga njagala okubebaza bananga basajja muongeze kusente za kameze mbere tabuse wadembe omukyala agenda mukatale n'omutwalo naddanga alinge yagenze n'12 mugenda kuteeka abakyala mbikemo tata wange yalekanga mutwalo edda mu 12 nekati n'omulembe guno era wakyaliwo abasajja baleka omutwalo kale embeera etabuse naye sigamba nti otunde poloti naye bwoba obadde oleka kanana yongeza otuuke ku mutwalo bwoba obadde oleka mutwalo yongeza oteeke kugumu kitundu ate asobola sigamba nti bonna owetana bwoba nga zosobola kiryoke naye bwoba osobola toziganira
9: mandevu simba ye musasula
6: abo babedde
9: esasula ne kale buli oyagala bombi baleke sente zezimu
6: buli omu mulevo ye nzende ka musanvu biri naye gwe owetaano naawe
0: gwokolaate
6: munyeze buli musajja ankubidde awo nankuba n'ennyondo ne mugaba bino tuyimba buyimbi byansi
0: ekiyimba wakuba kibbe
8: ane omubbi ayongera
0: omubbi ayongera kuyinaayina
8: bamwitani producer ati yaledi omubbi ayongera kuyinaayina kubanga ye yaledi
0: awo nno katabi babugume naye twamaze ne tukakanya embeera ne tugifuula ng'eyo olusago kati oluyimba lwe babba lwe luno njagala owulize bulungi nnyo ennyimba zino otegeere obubbi obuli mu nnyimba bono ani eyabbyani bafaanaganya bigambo oba ebigambo biyinza oba bye bimu naye te nga melodi zaawukana wuliriza oluyimba lwa nkola mane katende

0: seasons abala sijja bogera manya abamba kyali balamu
1: nyomoze
0: sa ne ali ya mudiramu ya mtu ala mtu kwa za prisons na hali ya liyamazo kusome hibiri wo ya simira wako wa jumani ne yeyo ngera yo ne kakati obweda tuwa ngera wani nga ndaba abantu beba kuba atene bamala ne baba suri ya taulo ne baba teka kwa kazigo ne badamu ne baba integrating echo bienne vyo gedo wa bitufu wabasi bitufu chikuru nyo kakati
2: kubi cooperation agreement bachiita reconciliation and dialogue
0: kakati kuchino tewali kubusa busa anti parliament badde chakaza sente ze gwanga ngara PF ekutto buyinza nagenda ke Rwanda nachalewe mikwanu jangi abalwanyi banja abali bavudde ofe bitwa tusomye nabo mu January ndoza wa kyenda musambu nentu koyinga debate yali e Rwanda nti babetaaga parliament nga parliament ya yeye ekiseera gye baali bakolidde mu ndagaano za Arusha nga yeji alabya kati kwe batulanga Arusha bo kati munnange oyo si kati muntu mukulu nnyo mu government ye Rwanda nangamba munnange banabekifu kwanza nali namanyere na rasi ya Kigongo baali ba patriotic basajja bato olina nga wano nti abafaransa parliament zejalebe bwejalebe chovula banga mwanga ga Afrika manji agogero lufaransa ama jega wambane gai satu la bantu ni wajia kustriti ni bajira chi ni bazina naga chetu sabidi da tubachuse babenga bu ewamwe Uganda bwechijira chi bwechiri babere patriotic na tebali mbula mbu akwejalebe ni yu kujalebe ya okubade obokuli mparamenti ya ato kusinze kweno parliament
2: sebo Ahmed Katerega chiite erinye tufu siku eja labia bubi
0: byonna nga kusobola muganda wange nga chali mulamu ya chiita nga sergeant do nti nga kusobola kuja sergeant do bombo najja na wamba abasuli njala ne bajja kusitimugamba fitusula njalo li alagiriza Rolls Royce fitusula njalo li ayine motoke zo kwejala bya meka fitusule njalo lya ine mbiri nga n'obukopi mu kopi si mulangiro ba mumbejja nga kiyinza okuleeta abantu ku street
3: oli atula mu highway makati naasi motoka okumala sawa bili
1: nanyumiza
3: mukubo oyo omugamba ki nga ina convoy ya motoka 40
0: nsha yogera sagala kunzija kumulamu bwe nabadde ku TVM nga batuwa nga bwe bitambula sigaba de mawulire genyini byade musanga oba 12 oba 14 bwe bali bajje motoka ekigo kakati omunamawulire oyo wa TV nga ganti bali balowooza nti bwe bali abave ekigo bagenda kuyita eno ki kuluno oluguudo bagwa ku mukwano nti naye basalawo kuyita ekibuye na buli awali aba boda boda ne bazira ba ne bajaganyano ku motoka ne bajjula obukyayi n'obusungu obwa buli ngeri era nti kati buli boda gyoli nnya buli boda gyoli nnya
1: banyumyanita
0: kakati embeera eyo ebadde eyina okusalirwa amagezi
1: isini intelligence bw'oba onoonya spark yo spark ojogidde kan you are very right naye nze nyina okunoonya nkyanoonya of course I'm not saying it's China ani awa deire moneta story ya Rose Rose ya Rose Rose ani aji wa story but you seem to talk to kula mkulu Katerega wagamba ho kibazo si omwana ndozo tumanya yemezanya bwiti mwagizanya because temwanya matagali aga marunji daddy si kakati mchara ni tamonga laga mbasaja balaba guma omanyeja mmoroka si ya mchayi de nambula ga Rose Rose karo yuno kunonya eyo Rose Rose mulo kenga tebana bakujikora display ani aji wade ile mune
4: rogambe baje aga basajja balaba kati tweta ko kebera message za basajja balaba
0: atakati abantu ba wano nabonne baba bazibu okay kumulembe guli mujenkaga no mugenzi basudde ina Rose Rose ne Rose Rose yamanyibwa nyo kusedwa
2: ebe linya lya chuse bajiita Rose Rose

0: vyombo vya mwe. Radio Simba.
1: Era chikazi zino ziri abirize zakaita kusawa omusamvweze msana muliyo mutya bauliriza lubogola sime mpologome dembe bidango bya mwe ebyesawa zino nzenda ula Rogers agendo kwikitusako omwami Mukasa Geoffrey alanga mutabani we nga Dan Bengo wa myaka abiri yabula kulunaku lwokubiri kusawa nga nya ezekiro okuva ebuwaate yali ayambadde t-shirt nga ya black n'empale nga ya black alina obulevu butonotono wakata ketake ayogera Luganda na yenga obwongo bwe bambi bwachankala na muko amanyaga bazadde be agamanyi bulungi era ayogera Luganda asubira kwera mbitundu ebyetolode buwate kale basabye omuntu yenamla bakoba ina maulire gonaga mukwata ko jango tegeze ko ano Radio Simba obategeza polisi ne kulyo kumpye kirabo kyo ekiri chamanyi dalam ojakuwa kwasa kemikone ebiri abas

0: Ochenda mu musamba kasirisa satu radio sime mpologoma dembene chenda mubira kasirisa emu femwe emwefe Simba Saturday Music Mix no mzana nasubuga Brenda Chris Evans Kawesi wayimbye nyo oluimba luitibwa akameza abachala twamutumie mu butufu kubaya ayinza okubitegeera. Echa mazima kati enkota bojitunuliranga nawe luli wajigulanga nojirete wakakati ngatoche asobola. Mumazima aoyongeza kameza. Ebintu byo byekanamye ebintu byagenze wala. Mbabuza kwa nyoba sebo. Abachi asobola okugula ebye waka. Eza kameza nga muzire kao. Boba wali oleka 15. Yonge na mkati teka mutualu. Boba wali oleka ebiri kati ekizike bw'okireka tekibaamu sitaani. Naye ate nammwe abakyala n'ennyongera okubabuuzaamu mu ngeri ey'enjawulo. Weewaawo ng'abaami batuwadde ebbeetu ez'akameeza bazireka. Naye ate bw'oba ng'otetenkanya bwe bakulekereza ennyama kale waakiri gula ebyenda. Gula ebyenda. Naye kakati oli omusanga bamulekedde za nnyama n'afumbamu mukene. Bikwataganira waddala. Ate nno mukene abeere ng'anaabeera mukwafu. Nosanga nga mukene gwa afumbi. Akoze olujjulungu muganda wange naye nga mwennyini kamufumba. Tamuwoomera naye nga lwakuba njawulo, njawulo. Naye atera n'enzira y'eri abaami. Bw'oyongeza akameeza, ojja kulya ennyama gy'oyagala. Kubanga omukyala ajja kuba enjawulo. Kati mwagala ffeeza ekikazi tuziggyewa. Ekikazi kitubanja. Otegeera ekintu ekyo. Ekikazi kibanja kirabanga ensako yaakyo tekyajja kubanga tati esente z'akameeza oleka ntono mutuuse n'okulya amaluma ojja kulekeza akameeza nga tezimala nga za lusuluuju nkugambe tewalese osaga nze buladi nandibakoya amataga Kenya agatafa olekeza akameeza nga za lusuluuju n'okomawo n'osanga nga myera oba nenkukwatira ebikuta bya luli nembikuwa ku ssowaani nenkugamba nti munnaye tewaleseza akameeza okanda kunzijukiza nti ate ettaano ze nalese ettaano ziba zikyakola ezo ziba za kikazi Simba Saturday Music Mix ku noti nya emunya 5-4 3-6 kyenda musanvu wamaali ku layini ezaakameeza olowooza ezandimaze n'ekikazi kifuneko zandibaddenga mmeka ali ku Radio Simba hallo
1: Zana.
0: Wanji mkwano.
1: Sama tuwe za mkwano.
0: Kale diya na yo bali kuuliriza.
1: Una ama nyuma Moses mako kuwa.
0: Wawuma baba deba kwebu uza.
1: Ye nyavo.
0: Wama.
1: Ye nyavo.
0: Olabi sekati na yo tuki de monsonga.
1: Era tuki de monsonga kwe njini.
0: Ya tia.
1: Setu wala patri kwe nange mwagala nyo.
0: Yes sebo.
1: Na yo tuki nziro vada ngo leka meka. Hezo kwango vada leka mtu alo. Hezo kuongela kwa mtu alo jiberevi.
0: Otege dechi ntuwe cho wama. Na chikazi chifuneko.
1: Hezo kuongela kwa mtu alo jiberevi. Ya no sanga o vidibi wa reka. Vidibi wa sanga anga o luli.
0: Anti katineno jembi jana ange babela bayongela. Muchitegeza bidja kusigala anga bweviari. Kati ya wakolela dale eno vetani.
1: Sangeo zina umo uluji.
0: Evi singa kwa kubiri. Batumire kwa mkwano.
1: Mzara katoka tegeza bantu vima kukuba.
0: Ye dia.
1: Nebi alibidili anye uti zima kabulo gombe.
0: Otambula
1: za ne indira vyanga weziri.
0: Otia?
1: Indira vyanga wanga mkaga takumba.
0: Butelevu.
1: Banange mje kuzerebi chakariku.
0: Tulabe na nensi wetambula.
1: Nensi wetambula vizi kutebiko maa.
0: Obo chitegede.
1: Ado jejabu gamba. Amagoba gabana capital wa magoba gabana.
0: Bwe chiri ate nawe ku magoba luso iliako na ulira kwa bwawo gawoma.
1: Nawe uliako na ulira bwawoma. Na yaka tewana na mwe sebe za bizibu. Wanange mje moto ka weziri. Tugende tuchakareko kamba buzeko.
0: Babidi tugende.
1: Kutu wala Patrick.
0: Iye.
1: Ibi zimule na katere.
0: Mwagala nyo.
1: Awunense ndiayo nebiji maike nakanyonyi. Wanange mje tuchu. Takwaliko nga mukage moto kawejiri.
0: Nkale mkwano. Simba Saturday Music Mix. Nomza na nasubuga Brenda jetulimu. Tukoma woka tisoke. Tumalo kujao bubaka buno. Atera tuongereyo. Esente za kameza. Zandiba demekeze zimala.
2: Buli fainolo ya neimbira byange gwetuuka omwami wange anziba naye neemusonyiwa olwa neimbira byange kati omwaka oguwedde omwami wange namutuma akaviiri ng'agenda mu kibuga Akaviri nga kamitwalo ebiri n'ekitundu nemuwe mitwalo esatu. Ntiaguleka akaviri enkumi etaano zize. Omwami agenda okudda awaka nga akaviri takalina. Nangamba nti akaviri bakongeza. Kali kwesatu kitundu. Kwe kumugamba nzirize sente zange. Yanzirize emitwalo ebiri. Konze naye nakuwadde emitwalo esatu. Ko ye wampadde esatu naye nga kuliko etaano ezange. Muno wakulimbanga olwanembira byange omusonyi wanga. Eri nsi ndala.
3: Nekwezikuzibwanga enkulu wane Uganda.
4: Zonna zifaanagana.
3: Tuzeetegekere ebbanga ddene. Naye essanyu ku nnaku ezo
4: neriba lya ssaawa busaawa.
3: Wabula olunaku lw'eddembe.
4: Freedom! Okubera finalo ya neimbira byange! Lwawuka nnyo ku nnaku ezo!
3: Essanyu n'okunyumirwa! Tuliberamu!
4: Ne tuzibya! Ne tukeesa!
3: Kati ku gw'omukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026!
4: Lwe lunaku lwa neimbira byange! Olwa Day of Freedom! E Kavumba! Buli muntu lunaku lwo baayo!
3: Singsa omutwalo gumu gwokka!
4: Ujja kakasa wanjawulo!

rugamba ani aitawo wakati wa rusite ne timu ya banafe aba Middlesbrough wamulanga sine yongere njagalo bategeza tuina VVIP le irensava eri odi musanvu tukuletede mune single eri odi 2.8 njagala muganda wangu waliru wangu leku mpira season inga zigarau Spain mpira minji Sweden mpira minji tuangule kasente tuina yone DFP Poco Cup wakati wa German wa, eri mujiriman wakati wa timu ya Bayern Munchen ne timu ya nafaba VFB Stuttgart bagena kuambala gandia DFP Poco Cup kusatu tuzibe sato uruwa lero niga stakati mangu kubanga mkulitende VVIP nsava ya katuwa luku kaa egena kuko lila kusente wiki tujimazeko nga tuwangula wiki yona tujimazeko nga tuwangula kakati nsaba na ubele umu kwa abu apa wangula unafene mu weekend yenu ngo niga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ash no nyigoke kugambe nti onyiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ash no nyigoke embera ne kutambulia bulungi nyonyi itano kugambe nti nyiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ash no nyigoke ogenda funa akapapula akasava akalia oba VVIP ya fensava eria egendo kuwa kusente ensava ezidia gucho ino kona chimu choka checho kubanga ate onyiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ash onyigoke kubanga tiketi ya feyo tiketi duwe bange rimara weekend yonu yonu natuwa jiteste senga chutuwa gara kuangula mugana ngevamu kusibia biyuru karala ate sibia biyuru karala sibia timu ana sibia timu ameka bigenda kukubia gula odi ya fe li odi musamvu uchivemu uchimare ubenga tuwa ina piresa yo na olinda kimu kubanja sentezo onyigabu njizi star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ash no nyigoke gamenti onyiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ash nonyigo kempire msava ejiria ejuangula nuge na maso pira ngate ujifuni la dala bulungi nyo nyini dala kale mbele beti wegena maso pira ngate tambulia dala bulungi nyo nyini dala mchali basa jafumu suna jubias ogeza kwa kupira ngate mkuangu za mkuanu wange mbele wegena maso pira ngate kutambulia bulungi nyo nyini dala kale mbele beti wetambula banange muino kupira ngate nga mwete kateka bogule mipire jo nejita nejiru wa ukutu kwa nkonaku ku customer care ya 0 musamvu musamvu biri asatu mukaga 0 satu 0 nya ngambi 0 musamvu musamvu biri asatu mukaga 0 satu 0 nya tufune emipira jafe mirunje ejiria ate juangula autuja kupira tuwe ya gara buwe ya gazi embera kutambulia bulungi nyo nyini tara kari embera bwetu wetambula nchali basa jafumu suna jubias akutu usake mpire msava kugami enti odia fensa va muganda nge kuzigirira uruensonga njagara owangule njagara okole kusente njagara ufune kapapula kari ya kasava kaza sente zo sibi akusiba busibi biyo sanze niba kuba njagara ofune mipire jiria eri 0 musamvu musamvu biri asatu mukaga 0 satu 0 nya kugambe enamba ya feri 0 musamvu musamvu biri asatu mukaga 0 satu 0 nya atembera ebiringe kutambulia bulungi nyonyi ni tala mpira minji ejirio na mpira jo mkubwe minji festusi bajo na tulonda mwejo ejigendo tukolera kusente nga tiketi ya feri ere ino kubanja jiingire yangu ojingire tiketi ya feri VVIP ino kubanja jipike jifune jipike embere kutambulia bulungi nyo nyini dala kugambia nti tiketi ya fe jifune jipike embere kutambulia bulungi nyo nyini dala egenda kuba ebikola super
ticket ya fe egena kubebi kora soka kati jie kwa ati mbade nja kutegeza timu ya banafa bali ya mamanyi duanga aba Southampton Middlesbrough yete kateko kubera ngo boli yao fine eno ajimaliriza mu style ye timu omboli yao ngambe nti ya gude mbintu kubanga Middlesbrough yachitegede lwa rwabade lwa kumekuru wakubiri nti bagenda pada ba jamu wembure okwa mbaragana ne timu ya banafa bali abamanyi duanga aba banda fobali abamanyi duanga aba Hull City wawo mutendesi wabwe amanyi duanga boss aitiba Kim Herbag abade yete kateka timu yengo aloza mkonti oboli yao bainzo kupera nga teba ja na kupera nga bakulera dalabu nchi na mkisopera nga kuba rondoro kuangula wanga tushima ibu nji nyo Middlesbrough yalia mabeka watimi ya nafabali ya ba Coventry nga badja na hiba agina maso pina nga tempile kumpi jiba dene jisembie yo mpre of final bade bade medo kuwe nga wangula kono ugumu solo za mkonti oboli yao minundi yetano jiba deba chade kuwembule mbutu fibiba deti batambuli ya bulunchi baina sika nga bakura bulunchi nyo bolu lalero na kuwe raboje ichimara wanga bawe kanya mko bade medo kuwe nga bate iba mipira mkaga kuije musambu jiba deba sembi EAF EFL playoff matches bade bako za mali minundi jiba desa tu nga baba kubi ya minundi musambu so baba dembe ya yabwe si nunji tukirize tukane bade tiba kura bulunji mu final za playoff wapo mfuna bulunji final za playoff baba dembe tiba kura bulunji haba timu yaba nafa haba Middlesbrough so baino kule chisobo kacho na ukulaba ngabali nyiso mutindo baino kukole chisoba kachona okulaba ngabali nyisa omutindo obasecho ebya bibinzo kupera ngate bibatambulira bulala sokati awe bali Hull City abadde wangu the just games badde bili kwezo omunana za sembe okuzanya ku head to head ne timu ya manafa bali abamanyi dwanga zibadde bagenda masopera ngabasinkana abadde bakoza mulungi gubadde gumu nebakubwa emipira jibadde etaano wawo bande ba wangu de ejimu kweje jisembie yo jibadde ba misinka nyene Middlesbrough nga juna baju wangu de egole bade mukubwere Hull City abadde akumye clean sheets zibadde bili mipira jasembie kubera nga azanya chokeje unyisa ezabadde akumye bili zibadde zenkanankana mipira kumpe 10 no musanvu ngojigase so awonne mbera weri yaba nafabo abamanyidwa nga Hull City baino kubera ekintu nga bachongera mukosa muli kubanga ekitali ekyo kamidos blocka inzo kujene kabanoga Hull City abanda tebede goals biri mipira ena jasimbi okuzanya kwawe ngatali ku MKM stadium abande against master pira ngati atewe goals biri kwawe mipira ena jabada sembi okuzanya chitegeza aino kwegendereza na yenge mpira jubaada jisanya tali waka

0: emu ye jump playoff semifinal mu second leg ngaba netimi ana Favalo City mu December Kerry Jones ayinza okubeera nga amisinga omupiira kusedeba na Favalo City so nga Middlesbrough atibaina musambi aitiba Tom Conway ataliwo abona basubira okubeera nga ate omusambi aitiba Hayden Hackney akomawoko so amawulire gonna gana gavayo ku side zawo nja kubeera nga kuwa asawe kubira kusedumira bagola Simba empologoma ennungi y'eddembe kakati omupiira guno ogumanyako ebisingawo walibaddo neekwata walibaddo neekwata lifulight bajalad gilet yagenda ogula mala kuwembure maso ga bagize mitwalo mwenda singa bana abajjudde kyendowooza nti bajja kujjula geemu eno gisibako ebisava obagamba ebisingawo genda ku koodi yaffe akakadde kakula bukadde olukumi lukola nkumi saagala okozesa ennusu lukumi ng'onoonya obukadde nedda kikyamu ekyo kozesa olukumi nga lunoonya enkumi okozesa omutwalo nga gunoonya emitwalo okozesa akakadde nga onoonya obukadde kubanga sente zijja kubeera zijja sente zijja kubeera zikuŋŋaanyizibwa nga tuzikola ffenna naddala ng'oyise koodi yaffe n'ogula emipiira egirya emisava egiwangula ku namba yaffe ya 0 7 7 2 3 6 0 7 0 4 VVIP ya mutwalo gukka VIP ya 15 ordinary 12 olukana 12 let kick off ya 13 emipiira egirya egiwangula onyiga sita bibiri 10 star 15 star 10 ash nonyigoke nofuna emipiira egiwangula oba onfuna nofuna emipiira egiwangula njagala wangule njagala okole ku sente njagala nawe weyagale ne famire yo ate mube ng'abaana abalala mweyagaleko ng'abaana abalala so onyiga sita bibiri 10 star 15 star 10 ash nonyigoke tugenda kuba tufuna ku mipiira gyaffe ejja VVIP ensava erya nkiddamu VVIP yaffe ensava erya weeri bannange gula VVIP erimu odi musanvu ekomyewo kasente kaffereero tweyagale lwaki nkigamba kubanga nkyekakasa ate nkiwadde obudde obuwera kansuke nkole ku sente naye ngaagenda kati onyige sita bibiri 10 star 15 star 10 ash nigoke tufune ku sente ezirya oba onyige 07 7 2 3 6 0 4 gula VVIP akatwale egenda kuzza mangu sente leero ate tusibeere kick off mangu nnyo nga bukyali katona nnyo kankolementinzije
1: leero tewali kuwa kimu kya 10
2: aleluya
1: chaachi erimu abantu bameka
2: tusukka mu 6
1: musonde 6
2: buli luvannyuma lwa ssaawa 6
1: ng'ennaku z'omwezi 6
2: omwezi ogw'omukaaga
1: 2026
2: tukozese enguudo 6
1: tugende nga 6
2: twesogge kavumba
1: oba olina abakazi 6
2: oba babbaabo 6
1: ng'osobola okukaaga
2: ne bw'oba osukka emyaka 6
1: situkojje 6 kwolwo twambala bituli
2: kwolwo twambala binyaka
1: eyo yensi eyitibwa
2: neyimbira byange
3: ennaku ezikuzibwa ng'enkulu wane uganda zonna zifaanagana tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa wabula olunaku lw'eddembe day of freedom okubeera fayinolo ya neyimbira byange lwawuka nnyo ku nnaku ezo essanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa kati ku lw'omukaaga nga 6 omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa neyimbira byange olwa day of freedom ekavumba buli muntu lunaku lwo baayo kinsa omutwalo gumu gwokka ojja kakasa wanjawulo.

0: Buli muntu ngali bibye choka nga buli omwali kubya munne omupira gwe basamba makanzu ne Gomez nze nali sigula banga mu kifo ky'okufuuwa omuntu offside atene bamufuuwa inside
1: nengwezi kuzibwa ng'enkulu wane Uganda zonna zifaanagana tuzeetegekere ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo neriba lya sawa busawa wabula olunaku lw'eddembe Day of Freedom okubeera fainolo ya neyimbira byange lwawuka nnyo ku nnaku ezo essanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa kati ku gw'omukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa neyimbira byange olwa Day of Freedom e Kavumba buli muntu lunaku lwo baayo kinsa omutwalo gumu gwokka ojja kakasa wanjawulo
2: kama yoko bide yaba no kudayo kusomero yine tuse MTN Momo ekulete dengeli josulo kusasula school fees nyangu sasula school fees go kusa Momo wefuli akaki soku wangula school fees zumu wako mulamba ama sumina gafuna school fees nga kakusa Momo gaji izo kwe wangulia ya school vani techiko makwecho na haba zede basu ulo kufuna school fees loan kumomo nyiga stemu kaga tano stamu nana zero hash oba kusa Momo apa osasula school fees oba ufune school fees loani agoge manyiga Momo.
3: Mu myaka gy'enkaaga eggwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa Uganda wala gye yabangawo mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda nga tuwuliriza kadongo kamu ku rediyo ku bubaga bwa ssekukkulu Uganda wala gye yabangawo ate kati ekintu kyakyukamu anti tulina obubaga obw'enjawulo nga zi house parties obw'oku mabiici olwo nga tuzinira ku nnyimba zitusinga okwagala era Uganda wala gye waali omutima gwe gumu Uganda wala gye omwoyo kati ali munda bikempya kyokka mu buwoomi waffe buli obwa bulijjo Uganda walagi ekyokunywa ekitugatta kati naajaguza emyaka 6 eky'okugatta bannayuganda tetundibwe eryaba abatannawiza myaka 18 n'olw'obwegendereza
4: obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire kino kitegeeza nti ettaka newe libeera nga liri mu mannya ga muntu omu omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa ettaka lya famire lye lirwa weewo famire weeyina amaka we balimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa ya famire nga n'abatuuze b'oku kitundu bakimanyi etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi naye etteeka liriwo okubabugiriza olina olukusa okugaana omwami we okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde osobola okwerwanako tuukirya abalandizi registry oteekeko kaviyeti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo kaviyeti eno ejibwako gwe wekka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue Ministers Village munakawa division oba kuba ku 0415308 oba etali ya kusasulira 0800111515 obubaka buno bukutuusibwako FIDA Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark Netherlands wamu ne Ireland
5: nyumirwa MTN voice bundles ezijja nedda chika ntoko okube ku mikutu jonna mu Uganda okuzigula nyiga *10*21# olondeko daire bundles obakozesa my MTN app ofune dda chika na ku nusu 10/10 zokka emboze gumite bwetwogerera wamu tewali kitulema MTN erungamizibwa UCC.

0: Estamos.
1: Muhaishe, tugende tuli mchikade back in the back in the days. Mwana chona aliyoku mpipia. Wewe. Alifiti ya nione lali saidi chetu ufu hapo.
0: Unakunga asinzira mbulemezi.
1: Habana bebu lemezi, bali bati yabu.
0: Habana seta atetu kila mwokuwe chikate.
1: Baku ulida.
0: Uwa wama zina.
1: Owaye.
0: Ya metu na wilabo na mbatala nyo.
1: Ese. Uwe
0: tende mato wama.
1: Gali siriasi, disko tuji kubatu ete kate kila kavumba. Ngambirali yoku mpiao na alie mabali ntinga mukago kwa mukaga. Na kuvumbula sanyu kavumba wa out is the final za name bila byango badotia nawe mwana chona alio kumpimpia why suba kuwela kaniono abana be bugerere bali bati yao obude ngabo ne chikande bechuvuka mukola bichi yao why Mbaya bantu ngaba bida tukube chikande chi.
0: Ndikula ko nyenye kukamba.
1: Akolatia.
0: Ndine kuzinyi rubinga kukamba.
1: Sembi ayo.
0: Okoliwe kukamba.

0: kuweza tukola nteka teke ngeri je tugenda mweka vumba ko finalo ya nei mbira byake goli wanowezi nze nge gongolo wezi ngulule gwe
1: nekwe fikuzi wange nkulu wane Uganda zona zifana gana uzetege kere banga dene na yesa nyuku nakwezo nilibalia sawa busawa wabula unakulwe dembe day of freedom okuwela finalo ya nei mbira byange wauka nyoku nakwezo esenyu no kunyumirwa tuliberamu netuzibia netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumi pili avili mukaga weru naku lwa neimbira vyange ulwa day of freedom eka vumba ulimuntu lunakuluo bayo chingso mtuwaru gumugoka uja kakasa wanja ulo.
2: Mumiaka jengaga, ebwanga lino bwe lyetaaga ng'ekyokunywa, Uganda wala giyabangawo. Mujechinana nejechenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio. Ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda wala gi, yabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu, anti tulina obubaga obw'enjawulo, nga ze house parties, obw'okuma beach, olwo nga tuzinira ku nnyimba zetusinga okwagala. Era Uganda wala gi, waali, omutima gwe gumu. Uganda wala gi omwoyo. Kati ali munda bikempya kyokka mu buwoomi bwaffe buli obwa bulijjo Uganda walagi ekyokunywa ekitugatta kati naajaguza emyaka nkaaga ekyokugatta bannayuganda tetundibwe eri abo abatannaweza myaka 18 n'olw'obwegendereza
3: buli mwana agwanidde okutandika obulungi mu bulamu wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi okugema yengabe kuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama pooliyo n'ekifuba ky'omuma wuggwe oba nnumooniya nga tezinnaba kumulumba mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna olina lw'oyosezzaamu teweeraliikirira genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo okyalina obudde okukuuma omwana wo gemera kadi y'omwana wo leero mugemese mu bujjuvu era mu budde kubanga okugema kutaasa obulamu obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu
4: weeyongera okunyumirwa n'emira byange ne MTN Momo kati osobola okugula tiketi enakuyingiza ekavuma munsi ya n'emira byange ng'okozesa MTN Momo nyiga star 165*#, n'oluvannyuma ogambe OK oba enter bagenda kusaba merchant code teekamu 67490 njiddamu 67490 ogambe nti OK n'oluvannyuma oteekemu omuwendo gwa ssente z'osasula era nga merchant code eno erimumanyaga Radio Simba tusisinkane kavumba mu bituli byerere bireka byerere
1: nate eno weekend mu Premier League masavu anti abantu bana bagina kwewangulira omukadde bubiri yeah emitwalo bibiri bweddu nga buli omu agenda kwefunira emitwalo ataano kati nyiga *555* *91# owangule ne bingo masavu mu weekend Premier League masavu kusande nga 24 ku saa 11 n'ekitundu lwetuggalawo Premier League nga Pep Guardiola asiibula ate eno nga Arsenal bagikwasa ekikopo abantu bana bagenda kwewangulira obukadde bubiri nga buli omu atwalako emitwalo ataano ataano akalulu ka bingo masavu abantu bana mwe bagenda okwewangulira obukadde bubiri bakulangirirwa mu mipiira gya Premier League egisembayo kati nyiga *555*#, owangule ne bingo masavu.
5: Tulikisesa era ekinyuma wadde tekirambiddwa manya nga bumanya nti kyutaabadde gawenja yabaddeyo n'agawenja n'agakusengekera

ye njagala kumanya chikate bwe chivuka mukola mte muli yao mbaya abantu ngaba bili ao diske yogere akolatia sembia yo gana gali siri ya suwaruwa gana gali ya ukute

Wewe njagala kumanya chikande bwe chukuka mukola mtia apo. Owaye mbaya bantu nga babiri awo nga bali serious awo. Ezo arkari ukugamba abanyanja zimurije murije mwana chona alio kumpimpi bwana owaye back in time back in the studio no kushenda musa.

0: bagina kwe wangulira obukadde bubiri
1: yeah
0: emitwalo bibiri bweddo
1: nga byomu
0: agenda kwefunira emitwalo ataano
1: kati nyiga stabili tano tano star
0: kyenda mu emu hash
1: owangule ne bingo masavu
0: mu weekend premier league masavu
1: ku sande nga 24
0: ku saa 11 n'ekitundu
1: lwetugalawo premier league
0: nga Pep Guardiola asibula
1: ate eno nga Arsenal bagikwasa ekikopo
0: abantu bana
1: bagenda kwewangulira obukadde bubiri
0: nga buli omu atwalako emitwalo ataano ataano
1: akaluka bingo masavu
0: abantu banamu bagenda okwewangulira obukadde bubiri
1: bakulangirirwa
0: mu mipiira gya premier league egisembayo
1: kati nyiga stabili tano tano star
0: kyenda mu emu hash
1: owangule ne bingo masavu
2: abalimi b'ennyaanya mumanyi akasaanyi ke bayita tuta absoluta kano kasaanyi akalya ebikoola era nga kayingira ne mu bibala ne koonoonera ddala amakungula
3: laba ebituli mu nnyaanya zange oba akasaanyi nkagobyemu ntya
2: ampuligo okuva mu nsanja agrochemicals limited kyekyokuddamu kyo
3: ampuligo asobola okutangira akasaanyi mu nnyaanya
2: ampuligo akola ku magi n'akasaanyi aka tuta absoluta ne mu kikula ekyakawojjolo ayingira mu kikoola natta obuwuka nga tebunnaba kwonoona nnyo nnyaanya zo akola mangu era ng'akuuma ebikoola n'ebibala obutayonoonebwa kasaanyi era ng'awa obukuumi obumala okumala ebbanga ddene eri ennyaanya zo tokkiriza kasaanyi kumalako nnyaanya zo kozesa ampuligo ofune amakungula amalungi n'ensimbi ezisingawo lyefunira okuva matabi ga nsanja agrochemicals limited ku bench wanuka street ne mu container village ku nakivubo plaza oba amaduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi ag'ensigika oba kuba ku nooti 775 nooti 7 nooti 8 ampuligo omulabi wa tuta absoluta era omukuumi w'ennyaanya zo
4: Dokita ogambye sirina musujja kitulo kiki ekinnuma
5: stressi
4: dokita apaana apaana
5: nsasiba ku TikTok olaba nga ne bwemba naaba omubiri amaaso nagesonyiwa siga naaba kubanga go gaba ku ssimu kati stressi evaawo kati olwo omuntu awumulizeewo ebirowoozo weesirikire
4: baŋŋamba dda ku Day of Freedom olwa simba
5: dokita simanyi naawe obaayo
0: ennaku ezikuzibwa ng'enkulu wane Uganda
1: zonna zifaanagana
0: tegekere ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo
1: ne liba lya ssaawa busaawa
0: wabula olunaku lw'eddembe Day of Freedom okubeera fayinolo ya nnayimbira byange lwawuka nnyo ku nnaku ezo essanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa kati ku lw'omukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa nnayimbira byange olwa Day of Freedom ekavumba buli muntu lunaku lwo baayo singisa omutwalo gumu gwokka ojja kakasa wanjawulo
6: Kifa mu bibanda. Kifa mu bibanda. Kifa mu bibanda. Giwe gitya. Giwe jukubye munda. Gitya genda maso. Giyimiridde gitya. Ate gita nasambwa. Ne kakaziwe Hassan Sava. Omukambodi wa sawa sajja. Biona. Wano kulubogola Simba.

0: na chona diyo kumpimpi yako. Ogambo tia baba. Nsari duwa keri analie Fort Potro. Neri agala kunzi tida mu studio wano. Sima bandi safe. Chichiro wano.
1: Ogambo tia mganda wange. This is the channel yenze chi Arjuna echinene.
2: Wewe wale kuweza mganda. Wewe wale kuwa mganda.
1: Wewe wale kusima mganda.

Situli kulubogola simbe mporoko menu yedembe chino chetulimi chena maoni ngako nemba ganti bachite chigunda diskote nsali duwa keri ya yeri kuba waliyo ganti muimbi na yataze kubile ngoma nezitula katia sezono waganti haa likanyimbe bamu ita badman keri ye chimba chino bachita tulo katitu.

0: Tujia kumanya studio yali side chapu.
1: Studio yali wakulekana. Salama road.
0: Yeah. Omuntu okola nawe bokola gana nawe. Mitendo dache mitufu jia ino kuhitamu.
1: Nga jaku studio banga ya.
0: Nga kati. Okua atakana nawe nga muimbi alieri. Agabulitio pulida keri yo njagala kola kona ye. Ne omuntu wa mtu kakati ya. Batu kikaku.
1: No kati keri yo. Aina timu jia kola gana na yo. Etiwe akubo kampala. So jakola gana na yeyo, jokuwa atagana na yo.
0: Nibange
1: kutusa yo. Mm. So ino mtu kwa atagana na yeyo, so far right now walo bladi wange, benkola na boba anchi. Inenso kusomele namba, yomukuba mita King Dan.
0: Aji insumele.
1: Mira kuchido. So muko onake sawa yona yona, tuwa tugena kwa atagana.
0: Hena berichi.
1: It is 0750.
0: 0 musambu tano. 0.
1: 189.
0: Emu munana muenda.
1: 266.
0: Biri mukaga. Mukago
1: 0750
0: 0 msambu 5 0
1: okange 0 msambu 5 0
0: aha
1: 18
0: 18
1: 92
0: 92
1: mukaga mukaga
0: mukaga
1: so wowo ina

0: So, mimbi as long as I imba bulungi tukwata genira we ranze ku studio aba welcome. Era Doreen katugena kolerawo.
1: Babo nawe. Awe nyini njagala kumanya. Kati omuntu agala kubukinga. Ne nyimbo otundako.
0: Ya enyimba okusingira ddala n'omulimu gwe nkola ntunda enyimba.
1: Otunda enyimba kati awe nyini abayimbi bali eyo batawa bakane nefuna omyayo oyo mukaboni. Waliwo babuloka bali e makindi awo. Kati omuntu agala kutuukako in person.
0: Ya okuntuukako direct nga tuyisidde mu bloka yena yena nze namba njiina. Oba osobola okunsanga ne ku TikTok by the way.
1: TikTok
0: gwenoonya keriyo. Naye namba ate kutuusanga.
1: Keriyo.
0: Wandika K-E-L-L-Y osembeyo Y-O.

0: nga
1: tuchali bato
0: abaye waliwe ebiyimba byowuliranga sibi abulijjo kati ebivubuka bino njagala bimpe mu oluyimba nonga lukalu bimpe mu chorus ne verse baby tuge